Iyo sana ring sane panggihin sane becik mato pialang sane kekantenan kaon puniko sane ngawinang selamat.

0: Nere.
1: Wo meni.
0: Nah, niko rares kayo nang eratu, sampo nang eratu jag meneng.